0: tukaweka shilingi 400 kera monta korwa
1: ona
0: bonsi kwa jumla
2: kere nyombo minute kere nyomba 400
0: kere nyomba 400 abo mubura ka obe obe mobe moya si mobe goso goso koroyo mutwe bon tukaweka jumla 400
1: bono aiga nanda matiko naronga umuntu utari korwa aseti beseti moko rucheke nyoro bitambo keronga kibire eso umuntu
0: oyo utari korwa oyo utari korwa kibese oyo bono iga baba iga utari kenyoro asono Bona eroyo ko oyo takiro ko makonya no uri ugwanja rino nyagariye gwari se aho makonya lakini ke nyoro ngori ko soine
1: igonga nabo monta kwerwa akonye lakini mori gwa kana rasima bune ke nyoro
0: ndiri gwa kana rasima mune ke nyoro lakini yo kwerwa na bako konya
1: igo tekani ringa to konya Okay. Ebono tomo ogotebe kananga nkware ngomo irikware ngomo tiama ningu akonyete omuntu taringe kurwa se welfare.
0: Yebono.
1: E family tare kwenyara. Ngakiyaringe.
0: Ya?
1: Nakie omugano yore oyo gwakonyete bataringe.
0: Oyo mwana mo muro ina akonya za aro yo muntu yo tatamoke. Aku akan kurari ke jauh di Bogoro. Ona, ente kalau jono romi, tu nawa nawa ante bakaru kurua sejengnya roba ringe guara guisas. Kita buat kerana toka mohenya. Ona kalau tua mohenya, kalau rende si dega cakera gui kenyo roba kita tuangga na tua kau tu wagun leriti.
1: Mua beterleti e kenyo roba cangge.
0: Aya ndo beredi kenyo roba, ndo wale beredi. Kwa ingitu ya kama tuwa wakata ilato kwa abutu wa wakata nga wanto wana igana wanyene kwa kwa kira nato kama wanyira kini wano kenyurusi kwa tuwa nga fina tuwa kata ilona na isigeri ndi arenga
1: igaro mumuromu abo tatumin yani umwana o mumuromu abo tatumino igona tatenga mumuromino
0: umwana umurumu awatata umwana uya kuru kusita atama uya kuru kwa uya angobutuma
1: ina
0: erdu wadwa konyo umwana
1: inki geko kere family yeso umwana umu akonye teba tale kuru etie kenyoro abase family umu akonye te nkuru barenge kenyoro chibese
0: barabu barenge kime amba jie kenyoro nkuru barengo
1: no. Omo chando ninki no mwana uyo tare ko ruoyo pita gusengake
0: pita tare ko kubese tare ko kubese bono no bari bari kwanja ko mokonya muna indi ko ko mokonya ko ko mayania
1: pita nki tare ko ruero ko nyara ko ngogo ke go se no bo sae buaye
0: ya manya ko giari ke chauri ko ro kina na ko ro na abuga te me chanda ya ye ro manya
1: Igonga na umu asese temo karanga tabo na bwate metando ena ande ga menyete kichauri.
0: Ega menyete kichauri na ana ba ego.
1: Wono mokabwatera na inu bali be family ya imemo kamoene tu.
0: Ah no ne family ya ima bande bali ba ngete wa ga inte tu ge to anga bande ba bere iga inke na mai furata. Abande kuru bono kuru mo ina ga se kenyoro. Abwa utwa bwatera ngete na bali ga ri sa menyete.
1: Inki ababande be kenyoro bari kuangira kubwatesia na ababande bamu abonke bari kuangira kubwatesia
0: Ora rene tu abarangire ti bakanga
1: Ehe
0: Ora kitu ona kobor rene ni to kai unga ndu bare ngo din ko manya ro sin ti ko bai ke tvono ndo Mane ti ndo ba kare bere kine ba ngi te ko ta bono ti ante ba ngi te ko
1: Bona ke ono
0: ko te ga ta Ehe ta ne ri ko se bari ko kan uno ma jama ni
1: Ehe Bono kero mwamwenia ngakia bantu bande batebete ba nkibali kogecheligwa
0: Bono kwa mwena tie Wakora
1: Boni gabana togo kwana gwatebanga mumuro na sirete na kuete
0: mumuro na sirete na ndo bara bono ga ingo
1: mo o mparo uri kutiko moya
0: ndiga na odi tene ndo bara mudango kwana riga
1: kwa ki pole pole
0: ya mana bana
1: bono Eke nyore eke se konyoro mochi amani bago konyire barabu ba changire jimia ina mia ina gose ngaki
0: Ono wange se Nje bago Nje bago merete
1: Bako go merete
0: Saka wandu wa minto Bago merete uje
1: Bono bako go meiraye
0: Ono nje bago merete Nje ya senge nje Nje sababu na eru ina rote
1: Nge senge nje wati tukubuata kukonya babande
0: Ono
1: bono igonga ayeto chama ni mbarata kenyoro nkirata kukubwate siasa matanga yo mwano paka bali konyogo konya se kwalenge chama ni mecheje kwenda kwenda buna wa konyire miyake ye gwate bire kwa bere gusenane
0: asa bali ngo konya mbaje ti eye ndere se se ya kenyoro sisa no nyene siringi tenga iri
1: eye yabo matara welfare
0: yabo matara ukali se aba bali na konyoro maramba ngi
1: Paka ba kwa konyere koru maige miyake yonsi onde tayo ko irebesa yogo kukonya.
0: Masa na wano gocha ambari gocha.
1: No eno gocha ambari gocha.
0: Wano tubu atira nese na bari bato sere biko mo agori wengi su mwano ujio na bari wete moroba dole ba arwete kuru mo inate. Wano wako mbuka kisipo.
1: Inki batali gocha reke nyoronki inki ekebe nga kibago teba. Wa ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: I'm going to go to the house.